0: Jesu to se mi logo lo se mi dada gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide isoji afefe bere lato ni lo enikan ni wai ati n bo si opin odun ni oni ojo keta la to ni ojo to se apere ti o se pin aside isoji afefe loruko baba tomo ati ti emi mimo e wa so fun Olorun ese ti oni je ka duwa mi o se itewogba Olorun dariji mi o gbogbo eyan omo Olorun bo se nse be a ni pe bo sori Facebook mo ni e mu ose yin dani lana gbogbo eyan patapata ose to mo fi we iba je titun oba si ni nle to ba ti di 6:30 aside loni ni nta mu yi titi o fi di osu ti nbo even ti o fi di December a ko si soju afefe alagbara eni to ni aye ati orun gbogbo eni to ngbo mi ojo Thursday eje so gbe lato la lo ni gan ni summit ti bere ma fi gbowo le side to ba wa di ojo Thursday gbogbo eyan omo Olorun te ti register gbogbo eyin te ti momo to ti momo murale gbogbo eyin osise eyin evangelist gbogbo eyin pastors gbogbo eyin te fe idagbasoke you want to be a leader our leadership summit abere ni agbare ni to laye ato ni ago mewa lojo Thursday yo si mo waye ni yo mo pari ni ago meji osan gangan mo so pe summit ni a mo jade jeun onje na wa nbe 10,000 pere ni owo wole won a si momo ati o ti ni yi awon to fe wa nbe o ti fe deal gan oni si ago meji la la anybody to ba tun lo fe register ani le gba registration wole mo titi ale e je so pe titi ale si ago mesan la ro la wa ni le gba wole mo to ba fe se lo titi make sure pe e pe number 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 e pe pastor Tosin e mo register a bere nkan titun loni gbogbo eyan omo Olorun e wa mura aye titun yin bere Olorun ran mi si yin ni ta ba ti gbadua tan ni se adua yo po laaro yi in ti e mo nto mu mi adua kan mu mi na ni asadua mo muyan now gbogbo omo Olorun mami se so nkan fun yin in ta n se nu church ni ti mu testimony jadi gbogbo se nje tolorun awon nkan ta n se yen na la tun se loni gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ka to mo lo ni ola ni church isin igbowole ni I am going to impart you I'm go testimony lokan ojokan bo ko to di pe mo so yen gbo eni to lanfani ati gbo mi jo ni bi kibi to o ba wa omode lo ngbo mi agba lo ngbo mi oni lo ni je ni abe lowe a gbadua gidigidi daada loni now ka to wa lo ninu adua yen o engineer ko si gba ta ni lo si le agbara e je agbadua e je bere bayi mama bi ba se npe adua yen ni o mo gba ipade to yira bayi nkan to tun de o tun bere si sele nu aye e to ba ti ri ti program mi ba ti change mo pe nkan fe change nu le yin nkan fe change nu ayan mo re adua ya
1: na wo yen mejeji soke wa le jade patapata ni wa kipe eyin emi adani loro mi won ba je gbadua yi a yo dun mi jojo because ko sin ti emi esu se lara re ju ko ma da oloro lo a si bere itusile loni ba se wo ojo Sunday Aisha osere lo sey October 1st 1960 ni Nigeria gba ominira awon eyan gba ominira won ko ninu inira enowo ye mejeji soke eyin emi adani loro daro luwa jade lara eyin alaju oya yes sir. Yes sir. And yeah, we are daddy lolos.